0: pagkasok sa katakana sa mga perusok inyo mga naagas ako mga narapan nga na
1: mga. Mudah-mudahan juga nakasarap di dunia juga.